niti leba si kabrani api ay ganyay nga nyamay bengkutok lo kayo po kenyang puda suat petok.

dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.